0: nakhia kamta taman mikchinya angdasa bukti tagayak fita wanginisu takinronga da kamol ki bitutna ganka jawatna pigbalata tamakutta atma le chaktugashqa kutta ika kiyaninga pigitnyeloku illirmi nugnaqsuni pitunyeloku Kali tamakut pizbalgata li chagluta kashkan tingmayagashkan kanin nukhtosamuk nang nukhtaytakamang tammani makut chivalgayit upnukhkasat nukhiyugnani luki eskabbet kali anipat tamakut Uktala ka pagkakalaki nasunagit na ba't ko ka tumunak tam ni Piskum tuku sa nakakasakit.
1: Yeah.
0: Sali uksami litakala wabat kuigampangan nun ang lakaw sa natakinakso na kamang natakiniya kamang nakakaita kamang tawatin ito sakot kasuwa Kuyumpanga ni kakao takalani. Kubya choksua at kalangwa kamun chief suku, maybe 1 foot deep. Tawasua. Chinamun takupkakala. Tas kanrusa. Tamtawa chikakakakalatin napakabakalatin kubya chok tunginan paknaktukuk. Tas tawatin pegulla. Pinan ni pinaka at nakaito kitingan pinan pagwagalot ni tikaktakalan pitsyan kubiyat sa kusaho nakaito sa ni manikatot kitikaktakalan ko kubiyat sa kusaho ayak kakalan ayak ko sa ko so sa ako kitikusakso ko tulo ko atama penga Kitakto na takanayaga at wala ka laki ikakiki. Ang tukpitagam ilang siluki. Tawat, nalaso, litas ka nga tawat. Wat ng uksami, kaming tinuluki, makot na takanat.
1: Yeah.
0: Ya, tamakon nga, wistola ka fkaska, kut tamakot ng kaktoran ka, ilimimay. So, tatso, nakat, Nuk nak lihat mikelengga ada awalukak ke kemak sukisu. Atau cuma yang mah kubiak takuluk. Tosa anjinga mah secibu memuitaloni. Ibu kalau ke pesaki, nuna nka alas tuka naskoha nabu maloni. Now, Chingit, Tunggulik na gani. Kanwaso chibwakin tangwasha jikzakao luni. Tapos ang pinggan ang imun aksago. Utaksamang yung suwa. Initanun aksam ni peka anaka atakaso. At amunan ka asakao luni na buwamang gamay nasko ka ang taksadil ka. Anamat atama pilgo nak sogolok koyana tegum ila gautsini kokonun pida pikpaksuko auluk chikapuk emami pita chelin khatna yokungami watmun mabut kito koksakto yakshuni tawam koyakshuko mani kha anakht kshapa pidik sibu pikpaksuko eni lukuhu Tatna kanuko gaskitiskagin nga yung sit naksikaksugi pisikyo kipis paksugi su.

0: Nipping ayuni. Tau na toy alakun agay de malakut kluku pishani kanrut kitaukut nunat. Piun reo mafkanatin kluking ukwakun time na kluku nasun riskufju na kitulrani na kluku pikufju king ukwakni toy time. King okun piun rehiluni tau na nuna pishuk. Tokam totin toy kan ruyut put makutta imutun tawakka ruluku ciudih kenaku tokam naspakum ku kekas pinnerta totin toy umiyong kasutacan kemakunka pinakakot chatoy imna kung kuta ato kulo ko pikatakfut kwatin piluta kanilagay makamta ng kwatin ayok suko ni tso nga asikilo ni pilhamak totintoy umiyong kanakakot chalisu maku nun yus hutum nun kung kuta asilagay kung takwam chingu maluki som tunginun soksuteng pilhkat tama na huang kuta yuppeni alhkut kahput ahuam kapkitnik aniklatmuk pifkanaku yuskutput unaham chali aniklayak kwatintaring of kinakupikum ta yuk iklut mun kwalpito ko lalakkanon su umiyok tkusuko pito ko lalakkasu tkisuko totin piskan rita ko takwam asilrekun sohsuko ingiluksit putsu una ingiluksu tapikakut ke pichausuko piskluko tama na huang kuta yukhni yuppikni alakut kakput kanraya kaksut kipailgan tama na akka piushuk yuppeni makuni nutum huani kuskukvi milloni awatini su yukhtlakni totin alakku maukut taim toi elaskam illohluku yui totin nutummaani yulrit totin umiohtaktu yuku nakkutamakamang. Asamak alakkut hulraamak yuk pichukulaskluku ni tkaksay tohi. Pichukulautkaamang yung pichukulautkaanak umiohtakutmak was alakkutmak pittaituk yupikini. Tuwam kin ka man na tukulo ko. Iikita ki, kwan ikchali umun kaya gaul gamon. Good morning. Tosu. Hello?
1: Hello?
0: Kita ki?
1: Namang ka.
0: Kwak kaya, Rita. Rita kam kin ka.
1: Rita yung Rita.
0: Retail you couldn't.
1: National attack, I'm going to be better.
0: Yeah, honey, to you, at noom, yak, knacksack, so go. Uli, huck.
1: Ha ha ha ha
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: Kami kukil nga to.
0: Kaya nakwal kaya gaw ulit. Umisawa yung miyok som kinkang bak.
1: Tawa mo still alive.
0: Yeah, it's good to know. It's good to hear you.
1: Yeah, akakot sa tumitri bak. Panikin ko sa mi. Alapin nuk sa sitkap pesak sakit. Kalau tu

0: Sawasu, tao na kulera. Isa na yama at tita. Uy ka na ingres ang anon ni ingrem. Uksyo na kami. Inakta kami tira na yana may kitsat na kulera at pimat tumang. Tanne kam tam kulera at may kitsat. Sawasu ko kutan ng akulay. Sinakulat ko ay kumpin. Ine. Kuigat ko man na imakki mo na numalumi. Wayok pa ay nga alay kuklos. Alapit ulas tayo mo to. Lukas pa ako mga tamas ko mo. Kailang pito tasas ng tayo mga sukit. Si tama na nang akulit. Tasi imalot ng tao mo tanig ako mo. Akanaw ng kasut ng tatatao si mo. Kawai mo makanaw na kata. Pita si Hamid. Una sinya kay Pitay. Nanabak ko kaping na si Kasato Kuvet. Ukunong siya sa kanon. Ano ko singas makukakasuna. Sali ko ko nakakakaw na kaya kata. Tawawat kasukit sa galukis. Imad makasupo kasukit. Nanabak mo. Tao na daw sa sibig sa nanabak. Pero na kayo sa kanong tali ko. Ikot mo yung kalagyan ng akyat mo. Ibig ko silak sa kahit umili ko tayo. Kaya hinaytay si Mahal. Maksimo ko. Ibig ko silak sa maksimo. Puso ko yung mga katakali ni Lupus. O aking suli Lupus. Aking suli Lupus na katangit mo.
1: Ito ang mukha ang malimot upang nangalala sa sinang ilasalo.

Kameraden, mata kaya ka. Pakit na suktigosan. Kaya na yung mga napatong at sako. Kasi sa umapukuya ka kaking tukon. Kaya labagalan, kalakabagalan. Kakalan, ako bang sukta ka mo kinakon. At saka kita kalabag selekta. Pagkakita na yung kana pa sukta. Kakingap ka kalugisan na nga. Aka, uli ba nga matakwan ang tanga ba may umulog? Uli ba nga matakwan ang tanga ba may wakakal? Uli ba nga niniitit kasi? Tumas mo kito makakagalo ko ni kakasugag. Nangitit din. Sama ko lang kumayak sa tutan ko at piyak ang kasunod sa kakasalot nga. Ay, lasikit. Uli ba nga ko lang nasa uminiman na. Mga kote nga nasipagkat. Katis kami ko nasikano ng kapasiyag. Kote sa kami. Baka nga kasakto ko, agad na kutukot. Ako nagkakso ko. Ano ko lang? Ano ko lang wakayakta? Ito kami sa wok. Ano ko lang at ko sa inyo nagsilugulo ko na ito. Wakit halakalok. Palitugil ka itong mok. Ano ko lang wakayakso wakayakso. I'm not going to be able to get the money. Tuk-tuk tak ulit. Lamay nun wabit, hingga nun nanan laka kilo ko tuk ka maiksa tong kasa kibu. Sima na tuk sa mayo sinin. Kapanakam ko ulit nun hingga luwak. Tawda tam suhiba nga kinyo kun majam. Tam tuk sa kulong nun ako mulun. Tuna ko kun anang aksakting man na. Tungle ko tatik suzab. Ima ko sa akong maslo at nagtawa. Tao na sa kaspek. Umasun ang wita loon. Taksasunay kong tuwag makanas sa sini loon. Kasi ka kamasa ko yan kasi. Ayag ang mga kauktutak ka mga ng iluyo ka ni tako talak ko. So ka ng kaos kasi. Pikalo na tungos, ati kinakanasin niyo. Aba ko tata, asaan at alay ayaw ko si Tapkanag. Abok so kipisitang siso. Imanago ko doon nga. Nangak na siso tuktok. Tawag ko nung ito, tangak ka nga may ng pilon. Nangak sanok. Kan na uyok ting ulektra ko. Uli ba nga katsikoto. Tamang may kalang umang. Puso ko na rin ay doon. Ayan na kulo ko. Puso ko na rin ay kanabo ko. Tingak po. Wang ko nang tagam. Tangwa ko nang. Habo ko siya ko sa sokso. Ay, pero yung pitam na hangin ko. Ima na ako nung kaspeak at sani. Ang alunay tao na ito kwa uli ibang aksimikas ako lo. Bawak ko, suto ng mata ka. Kasi ko na nakatingan ako siya nagtawas siya ito. So na ako na nakatingan ako siya, pinga na ito. Tukwa nung pisa, wanay ko ko pipipa. Kasi ang ngayon na ako siya. Kaya kakalaw na ito kong kasi ngayon na ni Tukwa kasaw ko mga tagkasagalong nakahanam ito. Kasi ba nga makakatino nakakakakot. Tangak kayo.

0: Doon nga namalis kso ko. Doon nga kapagak. At din lukahin. Ano na siya mo? Kanagkatsa ko doon ka at din mama at nga kaya may halaw ko kalakalakalatang ako. Makakapili tas ka na tukik sa lukahan na doon ka. Tas ko kayo nakalukin. Bakusa ka at mani. Ang wala nang naksin niya kalakayat. May kalang umang iksakaan ng nalot. Ang wala nang naksin. Ang naksin ako ka nakatukol. Uliwe ka mga mga kakututan. At tautulog ko sa kakutun ako. Kayo tulog na wakin ako. Ang nga mga sawa. Nao natin daw kayo rin ay kasagpuko ko. Agalot nga siya. Han mo ko lukutong tungis ka na lahat ko sa amin. Huwag na kaya ka lang. Bakit to may lahat. Saka ko lang. Huwag tayo na ito. Ayaw ko lang lakas pa sa kanilog. Tingo ko na ngayang kam. Amati ko sa ito. O taso tinga ka na ako nating tagoyok siya. Ha? Agutat ko ka siya, mew. Sisiksukan nung unumtong kitsibo kami. Kaya nga ako tayo mukhiman, kaya nga siya kitaw na mamataw. Ano unumtong tao na ulibangal. Uyok si katag. Alam ko siya lang nakadun ko kami siya kailan nung amin. Sa ako lukton na. Piyo ko luk. Kito ko suwanas pang mamasukit siya.
1: Okay, weather for Chivac showing high temperature of 51 from Monday to Wednesday. We have chance of rain tomorrow morning. Tomorrow evening, the chance of rain goes down. Winds for today showing 13 miles per hour. We're going to go down to 5 miles per hour this evening and reach 17 to 18 miles per hour for tomorrow. Again, tomorrow morning and afternoon, there's high chance of rain. And the chance of rain diminishes tomorrow evening. Temperatures supposed to rise starting Saturday. That's end of this week.